0: Ki mo kota radio, mo kota poem, mo kota zedmo. Apre mo kota la mizik, tout sa sa mo kota, mo enjoy mo. Bon travaye, Radio Jessel, mo felicite zot pou zot program. I mas perfectman bien. Le ou leve, ou pe bouze da la cuisine, ou pe fe isi, ou ta nou mti radio.
1: Sa ban gita, ya pe kriye, sa tambou.